gege de be ni masal non kafe ka ni gese kesko don gal gonba soupe de gonba marba de devant tiya de devant to getame magar bunna ka umar du basu way ka hidi jafto fa non kafe hel jox dige fanda nayam awa ka ni amadou sile ka ni sa gonba marba non kafe gege de be awa ka ni gese gese kashi li hen na ka ni de devant tiya non kafe ka ni sa kashi gal farsha sakay sugal hen galma kusirina hen sa walia gore albert ngay ay jatte dambete non kafi yambete de devant tamo awa kay sakay sugal digal ngale hen adum kay blama de devant tamo hen se sa walia barrier hen gigi de non kafi se de ernest moxia gigi de beso masana hen jopdon ni alfred adam katul mugara no diglo maran famo alfred kam